0: 16 to 15. I read chapter 44, verses 11 to 15. Iyong ibinigay kaming gaya ng mga tupa na pinapagkain at pinangalat mo kami sa mga bansa. Iyong pinagbibili ang iyong mga bayan na walang bayad at hindi mo pinalago ang iyong kayamanan sa pamamagitan ng kanilang halaga. Ginawa mo kaming katuyaan sa aming mga kapwa, isang kasabihan at kagustuhan nila na nangasa palibot namin. Iyong ginawa kaming kawikaan sa gitna ng mga bansa at kaugaan ng ulo sa gitna ng mga bayan. Noong araw ay nasa harap ko ang aking kasiraang puri at kahihiyan ng aking mukha at tumakip sa akin. Ito pang salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Amin namin Diyos na sa langit at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong bagong araw at pribileyong kami ay makalapit sa iyo bilang isang pamilya ng pananampalataya. Salamat sa buhay, lakas at kapayapaan ibinigay mo sa bawat isa. Sa oras na ito, naalay po namin sa iyo ang aming pananambahan. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan. Sa anumang sagabal, pagod o alalahanin upang kami ay makapagpuri at makinig sa iyong ng buong puso. Puspusin mo po kami ng iyong Espiritu Santo upang ang bawat awit, panalangin at salita na maririnig namin ay magdala ng pagbabago sa aming buhay. Ikaw po ang maitaas at maluwalhati sa aming gitna. Naway maging kadugod-dugod sa iyo ang aming mga pagsamba at ang lahat ng gagawin namin ay magbibigay karangalan sa iyong banal na pangalan. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming nagawang pagkakasala, sa aming pagkukulang sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesu Cristo. Amen.
1: Parables na first in number 14, 1-4. In number 14.

Okay, muling magandang umaga sa ating lahat at tayo po'y patuloy sa ating pananambahan na pakinggan din ang salita ng ating Panginoon bilang pagpapatibay, pagpapalakas sa bawat isa sa atin para siguro alam po natin kung paano tayo gagalaw. Last time, may ating napag-aralan kung paano tayo gumalaw sa mundong ito. Ngayon naman ay paano tayo gagalaw na kasama yung ating kapwa mananampalataya sapagkat ang bawat isa ay tinatawag natin may kanya-kanyang katangian. Kanya-kanyang katangian na tinatawag po natin ugali na kumisan ay napakahirap unawain. Kaya nung dapat natin gawin pag ganon. So, ano ba ang dapat na hakbang na gawin ng bawat isa sa atin? Kaya buksan po natin yung ating mga Bible sa aklat po ng Romans, chapter 14. Ayan, chapter 14. Na sabi po riyan ay, kasihan po natin yung 1 and 2. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. So, base po riyan ay nakikita po natin na sa loob ng pananampalataya, bagamat sabi nga po natin, tayo ay isang katawan, katawan ng ating Panginoon Jesus, tayong lahat ay bahagi ng bawat isa, mahalagang bawat isa, ngunit nasabi po natin, tayo ay may kanya-kanyang function. Pwede kanya-kanyang dapat gampanan. Kaya lang, mayroon din tayo tinatawag natin kanya-kanyang karakteristik o pag-uugali. Mayroon tayong kalakasan at mayroon tayong kahinan. Kaya dito sa chapter 14, sabi niya, datapwat ang mahina. Masin pa natin. Sa chapter 15, now, sabi ron, verse 1, now we who are strong. Yeah. So sa chapter 15, sa malalakas, sabi niya, dito naman sa verse chapter 14, datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi kung paano tayo makikipag-ugnay sa kapwa natin mananampalataya. Kaya pwede natin sabihin, bawal ang judgmental. Okay? Alisin natin yan. Automatic na. Bawal ang judgmental at dapat alam po natin i-consider ang bawat isa. Kaya paano tayo makikisalamuha sa ating kapwa mananampalataya na kapwa rin natin mayroon kahinaan? Sino sa atin ang walang kahinaan? Tayo bang lahat ay malalakas? Saan ba niyo tinituring ang iyong sarili? Malakas? Mahina? O, bahala kayo. Pero ang utos, o sabi diyan sa 14, unahin natin, kaya sabi doon, ang mahina muna. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin natin. So anong tinuturo niyan? Hindi tayo pare-parehas ng tinatawag natin level ng pananampalataya. Pero isa yung ating kaligtasan, ang ating Panginoon Hesukristo. Ngunit ang pananampalataya, paninindigan ng bawat isa ay may kanya-kanyang bahagi. Kaya naalala ko na ako'y tinanong ng isang magaling magturo. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na dahil hindi ko pa abot ang iyong conclusion. Dito pala yung aking pananaw. Kaya pagtiyagaan mo ko bilang isang nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya wala siyang tiyatawag natin komento sa akin. Kaya okay, sabi naman. So, ibig sabihin ay dapat tayo maging considerate. Okay, so ibig sabihin, pagtiyagaan mo yung isa. Huwag mong iparehas ang iyong sarili sa iyong kapwa mananampalataya. Okay? So, sabi niya,
Ano ba yung pagkakaiba natin bilang mga mananampalataya? Sabi natin, tayo'y iisa, isa yung ating Pangulo, isa yung ating pananampalataya, pero bakit meron tayong pagkakaiba?

0: natin maningning na kasuotan. So pag nabalo, bawal pa daw. Eh, matagal na. Isang taon natin namatay. Yung nilibing natin na kaibigan natin last time. Ako nagseremonya doon sa libing ng kanyang asawa. Kaya hindi siya nagsusot ng maranya dahil malaswa daw sa kanilang tradisyon. So, ano dapat natin gawin? Sasabihin ko sa hindi mali yan. No, dapat natin igalang. Okay? Igalang natin yung mga bagay na tinatawag po natin kanilang pananaw. Hindi mo pwedeng husgahan. Okay? Kaya mayroon yung pag-alinlangan ng gano'n. Yung iba naman, pwede ka agad magpalit ng damit. Ayan. Verse 2. Ito yung problema dito sa chapter 14. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahinay kumakain ng magot. So, ibig sabihin, meron dito ang problema natin. Ang background kasi ng Book of Romans ay tatawag natin pag-mimix o paghahalo ng dalawang lahi. Ano yung lahing yon? Lahing Romano, ibig sabihin sa Roman, alam natin sa Roman Empire ay pag ikaw ay isang citizen, iba yung pamaraan ng kanilang buhay. Habang ang mga tatawag natin Hudyo, ang mga Hudyo ay iba yung kanilang pananaw din sa buhay. Meron silang tinatawag natin na alituntunin patungkol sa pagkain. Kaya kuminsan, dito una, tingnan natin. Ang malimit na pagkakaiba natin kuminsan, yung pagkain. Pwede ko bang husgahan yung isang tao dahil kumakain siya ng ganito at ako ay ganito? Iyon ba sapat na para tayo ay mag-away-away? Hindi. Kaya sabi po riyan sa verse 3, ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. So ibig sabihin, maging sa ating pagkain ay dapat mong i-consider ang iyong kapwa. So ibig sabihin, ay tiyatawag po natin, mayroong mga bagay na hindi pwede sa kanya, eh bahala siya kung ayaw niya. Di ba? Buhay ko ito. Pero sabi doon, bilang isang mananampalataya ay very considerate tayo. Hindi yung sarili mong kapakanan ang tinitignan mo, kundi tinitignan mo ang kapakanan ng iyong kapwa mananampalataya. Dahil okay sa iyo, okay lang? Eh kung ayaw niyo, di huwag niyo. Sabi niya, hindi. Sabi niya, ang kumakain ay huwag mawalang halaga sa hindi kumakain. So, eh kung ayaw mo, di bahala ka, ikaw lang magutom. Eh, dapat considerate po tayo. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Kaya papansin natin, tayo tinanggap ng Diyos hindi dahil sa mga pagkain. Kaya naalala ko isang kaibigan natin na pag tiyatawag natin, meron na siyang ayaw pa, may pag-pray doon sa kasama doon sa kainan, sabi niya, maghanap na lang kay ibang magpre-pray para sa pagkain. Then, siya ay tinatawag natin na parang na, hindi katanggap-tanggap sa kanya isang pagkain. Pero sabi rin yan, papasin po natin, hindi tayo tinanggap ng Panginoon dahil sa pagkain. Kung kumakain ka ng gulay, edi good. Kung ikaw ay panay-karne, edi good. Sa kanila kasi ay mayroon tinatawag natin labanan. Una, yung tinatawag po natin sa mga tiyatawag po natin sa Roman Empire, mga Grego o Greek, sabi natin, o Gentil, sa lahat ng kanilang kinakain ay okay lahat. Pwede lahat kainin. Okay sa kanila. Pero ang mga Hudyo, hindi. Hindi natin pwedeng ipagsiksikan yung tradisyon ng bawat isa sa atin. Kaya dito nagpapakita sa atin na paggalang sa ating mga kultura din. Yung ating nakasanayan, kung hindi ito lumalabag sa ating pananampalataya, huwag sana natin ipagpilitan. Marunong tayong igalang, irespeto ang pwede natin sabihin, kalagayan ng isang nilalang. Sapagkat siya ay tinanggap, ako'y tinanggap ng Panginoon, hindi dahil sa pagkain ko din, siya ay tinanggap ng Panginoon dahil siya ay tumanggap kay Jesus Christ. Verse 4, sino kang humahatol sa, ito naman, sa alila ng iba, sa kanyang sariling Panginoon na natatayo siya o nabubuhay. O, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya'y mighty. Ano po yung sinasabi riyan? Ang bawat isa ay tinatawag natin may kahinaan din. Kailang huwag mo sanang hatulan. Sapagkat kung siya man ay matutumba, sabi nga diyan, dahil siya naglilingkod sa iba, natatayo o nalububuan, oo, sabi niya, patatayuin siya sapagkat makapangyarihan ang Panginoon na siya ay maitayo. Ano yung tinuturo diyan? Ikaw, ako, ay may kahinaan din. Maaring ako ay tinatawag natin madapa. Ngunit sabi riyan, dahil siya ay tinanggap ng Panginoon, siya rin ay pwedeng itayo ng ating Panginoon. So maliwanag na tinatawag po natin ang Diyos na buhay na siyang tumanggap sa atin, ang siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. So ibig sabihin, sabi niya, wala tayong karapatan husgahan ang sino man sa atin. Sa halip na husgahan niyo yung tinatawag natin kapatid sa pananampalataya, ang dapat niyong gawin ay mag-pray o kaya makipag-usap sa kanya. Sapagkat nasa Panginoon pa rin na siya ay maita. Kaya tuloy po natin. Oops. Bait bumilis. Okay. Bumilis siya. Okay. May nagmamahal sa isang araw nangigit kaysa sa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw, bawat isa ay magtibay sa kanyang sariling pag-isip. So dito ulit ay tiyatawag po natin. Okay, gusto ko lang liwanagin. Ang Linggo ay hindi ang pinakadakilang araw sa atin. Kasi meron tayong pananaw, sabi ninyo, ang Linggo ay dapat natin ipagiling sapagkat ito ay araw ng Diyos. Tama ba yan? Sabi naman ng kaibigan natin, sabi niya, pinakamainam o mahalagang araw ay ang araw ng Sabado, Sabat. Yung iba naman ay tinatawag natin pinakamahalagang araw sa kanila ay Biyernes. Kaya meron silang pagtitipon ng Biyernes. Kaya iba't iba ang kanilang pananaw sa araw. Tatandaan po natin, ang tao ay masyadong nagpapakontrol sa araw. Maging Kristiyano ko minsan, itatawag po natin, pati araw ay ating pinag-aawayan. Bakit? Araw, pag sinabi kong araw, ay itatawag natin mayroon doon masamang araw. Okay, ilagay ko dahil araw, pati date, pinag-aawayan natin, ano? Pag kayo pumipili ng mga okasyon ng araw, ay itatawag natin gusto niyo yung ano? Pataas. Pataas. Oh, pataas na. O, pag kaya pala ayaw niyo nung kuna, 17. Ay, pabaw, ayaw niyo. Uno, ayaw pa rin. Dos, tres. Ano, ayaw niyo? Gusto niyo yung pa? Pataas. Bakit kaya? Kasi dito yung ating pananaw, tiyatawag natin, maswerte. Ang problema, tiyatawag natin, nakakaligtaan natin na mayroon Diyos na siyang may control ng araw. Hindi tayo control ng araw. Ang may control ng araw ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya tanggalin natin yung ating ugaling yon na nagpipili tayo ng mga araw. Ayan, ang petsa, no? Kaya pinakamaganda yung pataas. Ayan. Kaya ito yung nangyayari tradisyon ng bawat isa sa atin. Yan ang ilalagay po natin. Sabi niya, walang nakakahigit na araw, kundi ang bawat isa ay tinatawag natin mahalaga sapagkat ang bawat araw ay biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya walang masamang araw. Lahat ng araw ay mabuti. Oh, bago ko makalimutan, bakit tayo nagpupuri sa ating Panginoon? Sabi natin, ang pinakamahalagang araw ay Linggo dahil tinakda ng Panginoon. Kumisa nakakaligtaan natin, ang bawat araw ay mahalaga. Dahil tayo nagkaroon ng ugnay sa ating Panginoon na sa araw-araw natin buhay ay dapat nakikita ang presensya ng Panginoon Diyos. Ang Linggo, gusto ko lang balikan, ang Linggo o araw ng Linggo Hindi ito itatawag natin holiday. Banal na araw, no? Tayo nagkakatipon dahil ito ang araw, okay, gusto mong gamitin, itong araw na tatawag natin celebration natin. Tayo nagkakatipon dahil sineselebrate natin yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, Jesucristo. Diba? Sabi nga doon sa Korinto, ay tatawag natin mahalaga kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoon Jesus, ay tatawag natin wala pa tayong kalayaan. Nandun pa rin tayo sa tatawag natin kasalanan. Kasi sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 15, sabi doon, verse 16 and 17, for if the dead are not raised, not even Christ has been raised. Verse 17, and if Christ has not been raised, your faith is worthless and you are still in your sin. Anong araw nang siya nabuhay ay tatawag natin linggo. Hindi yung linggo ang ating tinitignan, kundi yung naganap sa araw ng linggong yon ng ating Panginoon Jesus ay muling nabuhay mula sa patay at nagbigay sa atin ng katiyakan na tayo may kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi lang may kapatawaran sa ating mga kasalanan, kundi tayo ay meron pag-asa na buhay na walang hanggan. Kaya yung mga araw-araw po natin, sana ay maalis yung ganong klaseng idea o kaisipan ng bawat isa sa atin, mahalaga ang araw na ito. Wala rin malas na araw, ah. Lahat ng araw ay mabuti. Okay? Kesa, pero mayroon mga taong ganyan pa rin kanilang pananaw. Pero tinuturo natin, lahat ng araw ay mabuti. Kaya tuloy po natin. Verse, bawat isa ay magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. So ibig sabihin, hindi yung araw na yon. Dahil ang may control ng araw ay, ang Diyos, sabi nga ng Panginoon, na nilikha niya sa libutan, nagpagkatasing niya likha, sabi niya, lahat ay mabuti. Okay, verse 6. Sabi niya, ang nagmamahal sa araw ay minamahal ito sa Panginoon. So yung linggo natin na pagsamba, hindi dahil sa araw, kundi dahil sa ating paggunita, pag-alaala sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Jesus. Hindi lang yung pagkabuhay. Hindi naman siya mabuhay, kundi siya namatay. Kaya meron tayong Lord Supper na pagpapaalala sa atin ng ating Panginoon Jesus ay namatay. Nagsakripisyo, inialay niya kanyang sarili, nabayubay sa krus at namatay alang-alang sa atin. Iyon ay kabayaran. Okay? Kabayaran ng ating kasalanan. Kaya lang, sabi nga rin, kabayaran, then hindi doon nagtatapos, kundi siya ay muling nabuhay na nagpapakita sa atin na may katiyakan sa ating mga apagsamba at pagtitiwala sa ating Panginoon ay may katiyakan. Kaya yung ating ginagawa ng Sunday, hindi dahil Sunday, kundi dahil sa ating Panginoon. Kaya ikaw, ako, ay narito dahil sa isang Panginoon na ating sinasamba. Hindi dahil sa ano pa man, kundi hindi tinatawag natin kaugalian, kundi dahil sa ating Panginoon, Jesucristo. Kaya tuloy natin, ang kumakain ay kumakain sa Panginoon. Ang tinuturo sa atin yan. So, ibig sabihin, pwede kainin lahat. Huwag naman. Mayroong mga bagay na hindi natin pwedeng kainin. Lalo-lalo sa aking mga kaibigan, mga kabady. Yeah. Kung sabi natin, bawal sa iyong katawan, bawal. Huwag ninyong ipagpilitan. Huwag niyong sabihin sa iyo, paminsan-minsan lang naman. Eh, pag diyan ka tinamaan, hindi, saka magre-reklamo, sorry Lord. So, ibig sabihin, mayroong mga bagay na hindi natin makain personally. Physically sa atin, itatawag na, huwag natin kainin. Kaya ano ba? Sapagkat siya ay nagpapasalamat sa Diyos. Dito ay tinuturo sa atin, pag tayo kumakain din, tinuturo niya na tayo marunong mag-pray. Sabi natin, Lord, salamat po sa mga pagkain tinatanggap namin. So dito ay marunong tayo magpasalamat. Kaya ang pinapoint ko rito, kahit saan man tayo makarating, sabi ko nga, nawa ang bawat isa sa atin ay patuloy na pinapagita na tayo marunong magpasalamat bago man lang kakaya. Kasi mayroon pa rin sa atin di marunong nakakaligtaan. Sana wag naman ninyo kaligtaan. Na bago man lang kay kakain o magsusubo, pwede yung sabihin, salamat Panginoon sa pagkain na ito. Di ba? Napakasimple. Kaya dapat gawin natin. Kaya sabi niya, kung ikaw ay kumakain, ano man ang iyong kinakain, karne man o gulay, pares kayong nagpapasalamat sa Diyos. Okay? At ang hindi kumakain, pasya, ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Kaya, papasin natin, kaya huwag natin ipagpilitan. Naalala ko na ako ay nag-aaral pa, sabi ko nga, doon sa school namin, sa panahon na yun, sabi nila ay pwede lahat kainin. E sabi naman sa akin conviction ay ayaw kong kainin. Dahil ayaw kong kainin ang kanilang ginawa, tatawag natin, ako pinagluto. So sabi ko, ako, dahil ako nagluto, sige, ako magluluto para sa iyong pagkain. So sa madaling sabi, nagluto ako yung kanilang pagkain, iniwalay ko yung aking pagkain. Yan ang kami kumakain, harap-harapan, iba yung kanilang pagkain. At okay lang sa akin, kaya sabi kung diyan kayo masaya, di ba hala kayo? Oh. So ibig sabihin, ang Panginoon ang nakakalam. Kaya kung ikatitisod naman ng iyong kapatid o kaibigan sa pagkain na yan, ay dapat huwag na huwag natin ipapakita. Kaya sabi nga, itago mo na lang. Eh sabi, o kaya iwasan mo na lang para hindi ka maging dahilan na tiyatawag natin, ikahina ng iyong pananampalatay ng iyong kapatid. Okay, verse 7. Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kanya, o pansin natin. Ano yung tinuturo niya? Sapagkat ang sinuman sa atin hindi nabubuhay sa kanyang sarili. So may kasabihan, no man is in an island. So ibig sabihin, be considerate sa iba. Kaya dapat mo rin i-consider, bigyan mo na ang tatawag natin pagpapahalaga. Hindi lang yung sarili mo, dapat tignan mo rin ang iyong kapwa. Okay? So, ibig sabihin, ang isang Kristiyano ay meron siyang pagpapahalaga sa kanyang kapwa mananampalataya. Dahil hindi ka nabubuhay sa iyong sarili lamang. So, ibig sabihin, dahil tayo ng isang body, isang katawan ng ating Panginoon Jesus, mayroon kang kalakasan, mayroon akong kahinaan, mayroon silang kalakasan, may kahinaan yung iba, pero sila ay nagtulungan. E sabi niya, at ang sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Okay? Dahil ikaw may kasama. Verse 8, sapagkat kung nabuhay tayo sa Panginoon, tayo na mabubuhay. Akong namatay, tayo sa Panginoon, tayo mamatay. Kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Ano po yung tinuturo niya sa atin? Nanawa sa ating buhay, lahat ng ating gawain ay nakasentro sa ating Panginoon, Jesucristo. Dahil sinasabi natin tayo, Kristiyano, ang tinitignan po natin ay yung kapurihan ng ating Panginoon. Kaya tanong ko kumisan, ang Panginoon ba ay siyang nasisiyahan sa ating mga pinaggagawa sa buhay? Ang Diyos ba ay siyang nasisiyahan sa ating mga desisyon? Ang Diyos ba ang siyang nakikita sa lahat ng ating ginagawa? E sabi niya, sa kaya't mabuhay tayo, sino ba nakikita sa atin? Ikaw o ang Panginoon? E sabi ng isa, pupunta sana ako diyan, pero iba naman ang aking nakikita. Kaya ito'y nababiolate natin. Kaya ibig sabihin, ay tiyatawag natin, ano man yung ating gawin, kaya sabi ni Apostle Paul pa rin, for me to live is Christ and to die is to gain. Yan sabi ni Apostle Paul, Philippians 1:21. Kaya lahat ng ating ginagawa ay dapat nakasentro. Bakit? Kasi as a body, sabi natin, as a Christian, iisang katawan tayo. Ang ating ulo ay si Jesus. So, ibig sabihin, nawa ang lahat ng ginagawa ng aking katawan, halimbawa itong aking katawan, in the physical, ay para sa kalahatan, hindi lang yung para sa isang bahagi. magiging abnormal kung gano'n. Kaya pag nagkaroon ng tinatawag natin malfunction yung isa, mahirapan ka. Kaya pinapakita rito ng bawat Kristiyano ay may pagpapahalaga sa kanyang kapwa mananampalataya. Kaya sa mabuhay tayo, pag ikaw tayo, sabi na kasama natin ang bawat isa, kinukonsider natin bawat isa, hindi lang ikaw, kundi tayo. Kaya sana mabuhay tayo sa isa, mamatay man, tayo ay sa Panginoon. Sa anuman ang nangyayari, dapat nakasenter sa ating Panginoon, Jesu Cristo. Verse 8, verse 9, okay, sabi riyan, okay, ba't kinaisama yan? Di ba, yung problema natin dito, itatawag natin pagkain at araw. Kaya ito yung summary ni Paul, diyan sa Colossians chapter 2, verse 16 and 17. Sabi niya, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain. Kaya wala akong karapatan na hatulan ang sino man. Although alam ko na marami nag-aaway tungkol sa pagkain. Ano bang pwedeng pagkainin o hindi? Ayan. O pag-inom, yung tinatawag natin anuman ang iyon inom. O kaya tungkol sa kapistahan, yung mga araw na mahalaga, o bagong buwan, araw ng Sabat. Sabi niya sa verse 17, na isang anino nga ng bagay na nagsilating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So lahat ng mga bagay na binabanggit natin ay dapat nakasentro kay Kristo Jesus. Hindi sa mga pagkain, hindi sa kapistahan, hindi sa mga buwan o araw na Sabat. Ang mahalaga ay tinatawag natin kay Kristo Jesus. Kaya dapat, sabi niya sa 49 na, sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli. Hindi namatay si Jesus dahil sa pagkain. Hindi namatay si Jesus dahil sa araw. Kundi namatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Sa ating mga kasalanan. Kaya siya namatay upang pagbayaran yung ating mga kasalanan. Kaya sabi, sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo. Namatay siya. So ano dapat natin pigilan? Hindi sa pagkain, kundi yung ating paggawa ng kasalanan. Si Kristo at nabuhay na maguli upang siya ay maging Panginoon. So nakikita natin, siya sana ang ating pahalagan. Kaya kung unahin natin kanina, ay tatawag natin, pag nakakain ka ng isang bagay, hindi ka na maliligtas. Yung kasing pananaw ng iba. Kaya tanong ko minsan, pag ako ba'y nakakain ng ganito, hindi na ako ligtas. Eh sabi nga, bawal eh. Kung minsan, ang nagiging tagapagligtas pagkain, hindi dapat. Then yung iba naman, yung tatawag natin, kahalagaan ng araw, eh sabi doon, mas mahalagaan dapat mo. Hindi pa rin. Kaya sabi nga riyan, siya ang ating tagapagligtas. Kaya sabi rito, si Kristo ay nabuhay na muli upang siya maging Panginoon. Nang mga, sino mga patay? Yung mga nauna na, at gayon din sa mga buhay. Kaya ang ating Panginoon Jesus ay Panginoon ng mga naunang namatay. Sino ba yung mga nauna? Itatawag natin mananampalataya siya pa rin Panginoon. Dahil ang mga namatay sa ating pananampalataya, sila'y buhay. Okay? Patay sa physical, ngunit sa spiritual, sila'y buhay. Ewan ko lang kung kayo naniniwala doon. Baka naisip niyo, pagpatay, patay na. No. Alam natin, sabi nga sa malimit kong binabasa sa inyo sa Juan chapter 14, sabi ng ating Panginoon Jesus, ipaghanda ko kayo ng matitirahan doon sa bahay ng aking Ama, at pag nakahanda na ako, ibabalik at para sa inyo. So, ibig sabihin, pag binalikan ka ng Panginoon, kukunin ka na ni Lord, so, ibig sabihin, patay ka na. Physically, ngunit, yung espiritu mo ay kasama mo ang Panginoon. Siya pa rin ang Panginoon ng mga patay. Patay sa physical, pero buhay sa spiritual, at gayon din ang mga ng mga buhay. So siya ang ating Panginoon. Kaya hindi nagbabago. Ang kapangyarihan ng Panginoon Jesus ay hindi lang sa ibabaw ng mundong ito, kundi maging sa labas ng sanlibutan ito, outside the world, siya pa rin ang Panginoon. Sa spiritual aspect, siya ang Panginoon. Sa material world natin, siya ang ating Panginoon. Kaya ang pagiging makapangyarihan ng ating Panginoon Jesus ay hindi matutumbasan. Kaya sabi nga sa Mateo chapter 28, verse 9, 18, sabi niya, Ibinigay na lahat sa akin ang kapangyarihan o kapamahalan sa langit at sa lupa. So ibig sabihin, yung kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus ay hindi lang pang sa loob ng church, kundi hanggang sa langit, kahit saan pang dako ng mundo, siyang ating Panginoon. E sabi riyan, verse 10, datapot ikaw, o ikaw, tayo, bakit ka umahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinapawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Kaya ang tinuturo sa atin sa verse 10, wala akong karapatan, wala kayong karapatan na ako ay hatulan. Si Jesse pupunta sa impyerno. Wala akong karapatan. Okay? Wala. E sabi, tayong lahat. Ibig sabihin, ano man ang iyong ginagawa sa buhay na ito, pinapahayagyan na tayong lahat ay harap sa hukuman ng Diyos. So ano yung tinuturo niya? Mag-ingat tayo sa lahat ng ating ginagawa. Sapagkat tayong lahat ay magbibigay sulit sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi niya, tayong lahat ay tatayo doon. So, kahit hatulan mo ako ngayon, wala pa rin say sa iyon. Pwede mo akong pagsabihan, paalalahanan, ngunit ang hahatol ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesucristo. Kaya, anong dapat natin gawin? Imbis na hatulan mo yung kapwa, anong gagawin mo? Paalalahanan. Kung siya'y mahina, pagtibay mo, palakasin mo. Kung siya'y lumalay sa landas, siya yung tatawagin. Okay, tuloy po natin. Verse 11. Panay verse. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon. Tayo ba naniwala siya'y buhay? Kung siya'y buhay, ibig sabihin, present siya sa ating buhay. Sa akin, ang bawat tuhod ay luluhod, ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya isipin po natin yan, sinasabi ng Panginoon, hindi lang siya Diyos ng mga patay, kundi siya Diyos ng buhay, at isisipin po natin niya, sabi riyan, buhay ako, sabi ng Panginoon. Pag sinabi mong buhay ang Panginoon, ibig sabihin, alam niya ang lahat ng ating mga pinaggagawa sa buhay. So ibig sabihin, pwede kong itago yung aking buhay, pwede niyong itago ang iyong buhay. Ikaw ay gwapo ngayon, bukas, hindi. Pwede mong itago. Ngunit sa harapan ng Panginoon, tayong lahat ay hayag. Kaya, ibig sabihin, maging maingat tayo sapagkat sabi niya, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga, bawat isa sa atin ay magbigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. O pansin natin, ito pala yung aking binanggit kanina. Bawat isa sa atin, hindi niya sinabi yung mangyari, bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Ikaw at ako ay harap sa ating Panginoon. Kaya, sabi nga po natin sa pagiging Kristiyano, ay mahirap pong husgahan natin ang sinuman. Wala tayong karapatan. Kaya dapat tayo ay magpatibayan, magpalakas sa ating pananampalataya. Yan, verse 11, verse 12, 13. 13, isa-isa na natin. Huwag na tayo kaya ito palang kanyang kasa. Huwag na tayo hatulan pa sa isa't isa. Kundi, pansin natin yung kanyang isa, kundi bagkus ihatol ninyo ito, ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Ano yung kararapa? Ikakatumba. So ibig sabihin, ako ay nangangailangan ng iyong tiyatawag natin pag-akay. Ako ay nangangailangan ng iyong pagtulong. Ibig sabihin, kayo ay may concern sa akin, ako'y may concern sa bawat isa. Ang tinitignan natin, yung kabutihan ng bawat mananampalataya. So, ibig sabihin, as a Christian, ay meron tayong concern sa bawat isa. Kaya walang Kristiyano na tinatawag natin, walang malasakit sa kanyang kapwa. Kaya ikaw ay mahalaga, ako'y mahalaga, lahat tayo ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Kaya dapat tayo magpahalaga. So, ibig sabihin, may concern tayo sa bawat isa. Tandaan po natin, may concern tayo. Mayroon akong responsibilidad para sa inyo. Kayo ay may responsibilidad din sa ating kapwa mananampalataya. Kaya sabi natin, we are one body. Ano pa? Kaya huwag daw. Ayan, huwag. Sige, para mabilis lang. Nalalaman ko na niwala akong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anuman bagay na marumi sa kanyang sarili maliban na doon sa nagakala na ang anuman bagay ay marumi sa kanya'y marumi ito. Kaya kumisan, tayo ang nag-iisip na isang bagay ay marumi. Okay, natawa natin. Oh, saan naman yan? Verse 15. Sapagkat kung dahil sa pagkain ng iyong kapatid ay naghihinakit, ay hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. Kaya dito ay tinitingnan po natin, huwag sana tayo maging dahilan na sila'y matitis. Huwag mong ipapahamak ang iyong, pahamak sa iyong pagkain ang iyong pinagkamatayan ni Kristo. Dahil ba sa pagkain ay tatawag natin mapapahamak yung isang taong naligtas? Hindi dapat. Marunong tayong magsakripisyo. Kahit kung gustong gusto mo, kung hindi pwede sa kanya, eh huwag mong gawin. Diba? Eh, diyan ka nasisihan. Pero alam mo, hindi pwede. Ano dapat yung gawin? I-consider niya yung kapatid. Kaya, sana ay magkaroon tayong tinatawag natin na ganong klaseng pamantayan sa buhay. 16, huwag na ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan. Okay. Sige, tuloy ko lang. Para matapos. 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi pansin natin ngayon. Kasi dito sa pagkain at pag-inom, kumisan dito tayo nag-aaway. Kundi, sabi niya, ang katwiran at kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. So, ang dapat nakikita sa atin? Kasi sabi nga doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 17. Sabi doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 17, pag nalaman mo salita ng Panginoon, sige, tingnan ko lang sa 16 and 17. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. 17, tingnan nyo maiging. So that the man of God be adequate, equipped for every good work. Upang maging handa daw ang bawat Kristiyano sa paggawa ng mabuti. Eh sabi doon, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at kagalakan sa Espiritu. So ito yung ating tinitingnan. Kaya sinasabi natin, as a Christian, belong tayo sa kaharian ng Panginoon. Sino ba naghahari sa atin? Ang Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay nasasakupan ng Panginoon. Siyang ating hari. Siyang ating Diyos. So, siyang ating sinusunod. Kaya sabi niya, hindi sana sa katawag natin pagtatalo sa pagkain at pag-inom. 18. Sapagkat ang ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinapatunayan ng mga tao. So, paano tayo maglilingkod kay Kristo? Kung marunong tayong i-consider yung ating mga kapatiran. Dahil inulit ko, sabi natin ay hindi tayo lahat pare-parehas eh. Meron yung mabilis umunawa, meron yung mabilis, meron yung hindi nakakaintindi, meron naman yung nakakaintindi, anong dapat yung gawin? I-consider po natin. Dahil yan nga bahagi ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Dahil tayo ay isang katawan sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Bilisan ko na lang. 19. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa. Oh, hindi daw yung gusto mo. Ibig sabihin, tinuturo sa atin dito yung ugaling mapagpakumbaba. Taong mapagbigay. Dahil ang hinarap mo, sabi niya, kaya nga sundin niyo yung mga bagay na makapapayapa. Hindi yung tinatawag natin ito ang aking karapatan, ito ang aking gusto, ito ang aking naisin. Hindi ganon. Ang isang Kristiyano, dahil ikaw ay, sabi ng ating Panginoon Jesus, sige, sa Matthew chapter 5, blessed are the peace maker. O, mapalad ang mga taong nakikipag, away. Hindi nakipag-away na. Sabi na, peacemaker. Hanapin ko lang. Sabi rito ay, Matthew chapter 5, verse 9, blessed are the peacemaker, for they shall be called son of God. Ang hinanap yung kapayapaan, hindi yung pakikipag-alitan. Kaya pag ang hanap mo yung pakikipag-alitan, ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos, sapagkat ang anak ng Diyos ay tinatawag natin siya ay peacemaker. Hindi palagi tinatawag natin nakikipaglaban. Ayan. Kaya ang bagay, sabi niya, kaya sundin ang mga bagay na makapapayapa, yan mahirap sila, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't, kung ayaw mo, di bahala ka. Hindi. Very considerate ka. Ibig sabihin, tinitingnan mo yung ikatitibay ng iyong kapwa mananampalataya. Pero hindi ko sinasabing consentidor. Considerate. Hindi consentidor. Ah, iba yun. Okay, tuloy natin. 20. Para matapos. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Okay. Hindi kayo ligtas sa pagkain na tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Gayun man ay masama sa taong kumakain na laban sa kanyang buti. O, pansinin pa natin. Kaya huwag yung pagpilitan naman. Pwede. Pinag-pray ko naman. Kung ayaw, huwag niyong ipilit. Ano? Kaya, totoo naman dyan eh, na mga bagay na nangyayari sa ating lipunan. Naalala ko isang manggagawa noon na napunta rito at nakapagpangasawa at sa kanila, galing sa Southern Tagalog, then hindi siya kumakain, nag-uulam ng palaka. Okay, first time niya na siya ipaulamin ng palaka, sabi niya, diring-diri ako, sabi niya. Eh, pero yung kanya na pangasawa, taga diyan sa parte ng Alicia, sundalo din. Sundalo na siya ngayon. Eh, sabi, na-enjoy niya may pagkain ng palaka. Dati ayaw. Ay. Yeah. So, naalala ko yung isang istorya pa ng tinatawag natin panahon na pag mayroon daw, pag ikaw ay nag-mission sa isang kabundukan, ang pinakamasarap na recipe ay yung may sabaw. Ayan. Sabaw na nakapagbibigay kalakasan. Kaya pag ininom ang ganun, lumulutang yung buod niya. Ayan. Ganun yung kanilang sistema. Kaya sabi, napakahirap. Di ba? Kaya, pag hindi, huwag mong ipilit. Kasi hindi. Kaya dapat natin turuan. Kaya ang pagiging Kristiyano, alam niya kung saan siya lulugar. Kaya pag practice mo yon, sa'yo lang yon. Huwag mong ipasa sa iyong kapwa. Huwag mong pilitin. Kasi meron nangyayari sa ating yan, ipinagpipilitan ang mga bagay na hindi dapat. 21. Mabuti na huwag kumain ng lamang. Hindi ko maintindihan. 14:21. Sige. Pinahulan. 14:21. Sabi niya, matapos na. It is good not to eat or drink wine or to do anything which your brother is stumbled. Sabi niya, mabuti na huwag kumain sa lamang kati na uminom na ala at gumawa ng anumang katitisuran ng iyong kapatid. So, mas mainam daw na wala kang gagawin. 22, ang pananampalataya mo ay na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa mga bagay na kanyang sinasang ayunan. 22, the faith which you have as your own conviction before God, happy is he who does not condemn himself in what he approves. Kaya lahat ng bagay dapat itatawag natin tanggap malinis sa ating konsensya. Last verse. Ngunit ang nag-aalinlangan. Pansin niyo. Ngunit ang nag-aalinlangan ay natulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya at ang anuman hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Conclusion po natin, ibig sabihin, lahat ng bagay nating ginagawa ay dapat nakabatay sa ating pananampalataya. Sa pagkain, dapat umaayon sa kalooban ng Panginoon. Sa ating paggawa, dapat umaayon din para sa ating Panginoon. Hindi lang yung dahil sa ating sarili. At pangatlo, hindi dahil gusto mo, kundi dapat nakikita mo, ito'y katanggap-tanggap din ng iyong kapatid sa pananampalataya. So that doon ay nakikita natin o tinatanggal natin yung ating pagiging makasarili. So hindi ka nabubuhay dahil lamang sa iyong sarili. Ikaw ay nabubuhay kasama ang iyong kapwa mananampalataya at isipin mo, hindi ka nag-isa, kaya mag-ingat ka sa iyong mga ginagawa sapagkat mananagot tayo sa ating Panginoon pag tayo ay nagkamali. Kaya nawa, ang bawat isa sa atin ay bago tayo hakbang, isipin natin, ito ba'y nakakatulong sa akin? Ito ba'y nakakatulong sa aking kapwa? Ito ba ay nakapagbibigay kapurihan sa Diyos? Hindi basta pwede. Okay? Hindi lahat ng pwede ay tanggap. Kaya consider natin, ito ba tanggap? Ulitin ko, bago tayo, tanggap ba sa Diyos? Tanggap ba sa ating kapwa? O tanggap sa lahat? Kaya nawa, Panginoon, ang siyang mabigyan ng kapurihan sa bawat bagay na ating ginagawa sa ating buhay.
1: Para sa tugon, awit po natin mga kapatid. Song number 29. Song number 29, Blessed Assurance. Blessed

0: May we only truth and spirit worship Thee.
1: Tayo po ay dadako na sa banal na hapunan. Muli, paalala po sa atin bago po tayo makibahagi sa banal na hapunan, ay siyasatin natin ang ating sarili bago po tayo kumain ng tinapay at uminom sa kopa. At dito po sa 1 Corinto chapter 11 verses 23 hanggang 26, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigyan ko naman sa inyo nang gabing siya ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iniinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay muli nagkasama-sama upang papurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Ama, kami po ay dadako tayo sa pangbahagi ng aming pananambahan, ang pag-aalaala sa kamatayan ng inyong anak na si Jesus Cristo. Nagpapasalamat po kami sa kanyang sakripisyo, sa kanyang pagmamahal sa amin. Nang dahil sa aming makasalanan, siya na bayubay at namatay sa bundok ng Kalbaryo, nang sa gayon ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ama, salamat po sa tinapay na walang lebadura na siyang sumisimbolo ng kaniyang katawan at ang katas ng ubas na siyang sumisimbolo ng kanyang dugo. Nawa sa aming pag-alala sa kanyang kamatayan ay magampanan namin ito nang naayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.

0: Tayo po ay dadaon sa ambaga ng mga banal. Ganito po ang sinasabi sa unang Korinto, chapter 16, verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanya igiginhawa upang huwag nang gawa ng mga ambagan sa pagparihan ko. Ganito rin po ang sinasabi sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 6 hanggang 7. Na dapat sinasabi ko, ang nagasik ng bagyana ay mag-aani namang bagyana. At ang nagasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po yung manalangin. Ang maraming banal, dinadakila at sinasamba ka po namin dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan. Salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na pinagkulob niyo sa amin. Higit sa lahat, sa pagkakataong ito na kami nagsama-sama upang papurihan ang iyong dakilang pangalan. Nawa ang bawat kaloob na may ambag ng iyong mga anak ay magamit po namin sa kalalawak ng gawain para po sa inyo. Hiling po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kami na maging daluyan ng inyong biyaya upang mas marami pa kaming mahikayat at sumunod at mamuhay na naayon sa inyong kalooban. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.
1: Mga kapatid, piling na tayo lahat ang magsitayo at pakibukas kayo sa akin sa page 61.

0: tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Lupos mo ang kanyang nagpakasalakan sa pagkakataon ang binigay niyo sa amin. Makasama at may taas kung banal niyo ang pangalan. Panginoon, pinupuli ka namin. Pagkakamumpay ang laway niyo. Laway, pagdurot ko ng katuhanan sa amin. Pranang palataya at patuloy na pagkiliwala sa inyong kapangyarihan. Ama, salamat po, hindi sa lahat, sa inyong mga salita na aming narinig sa oras na ito. Hinihiling po namin na aming po masunod ang mga banal ninyong salita at magsilbing gabay sa mapag-isa bilang isang Kristiyano. At sa aming pansamantalang pag-iwalay, kami po sana ay inyong sabayan. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus ng aming kapatid-tas. Amen.
1: Okay, announcement po ay una

Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan. Napakaganda yung ating talakayan sa Bible study, mga kapatid. At ngayong umaga, ako po ay nalulugod at nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ako po ang ating nakikita sa kapal po, slave, alipin. Marami po kasing nangyayari wala sa unang panahon at sa kapanahonan natin na patuloy yung nangyayaring ganito, mga kapatid. Ito po ang kasaysayan ng pangalipin sa mundo at sa Pilipinas. Sasayin ako ng panahon, noong unang panahon ay ang mga ibihag sa tigbaan at ang mga taong may utang ay ginagawang alipin. Una sa Egypt, mga Israelita, sa Greece, Rome, sila ang puwer sa pagpapatayo, pagpatayo ng mga tanyag na istruktura tulad ng pyramids. So, makita natin, mga kapatid, sa lumang tipan, ang mga Israelita, ginamit sila, pinagtrabaho, nalipin sila ang mga Israelita ng panahon, mga kapatid. Sa panahon natin, dumating ang mga Espanyol na pilitan silang ibigay ang konsepto ng mga sinaunang alipin sa sistemang encomenda o ibinigay ng mga alipin, mga kapatid, na bihag. Sa panahon natin, ito po, ay mga batas na, no, na kapag isang bansa na sakop nila, ay mayroon na po tayong pagsusumbungan na isang bansa na tutulong. Ngunit, sa panahon, nung unang panahon, kapag nabihag ka, gagawin ka nilang alipin. Tulad din nangyari sa mga Israelita nang sila ay sinakop ng mga Babylonian Empire, Persian Empire, Greek Empire, at ang Rome Empire po, mga kapatid. Ang mga Israelita, hinayaan ng Diyos na sila ay ipabihag. Bakit? Anong? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Sumasamba sila sa bato, Baal. Ayaw ng Diyos na sila'y sumangguni o sumamba sa ibang Diyos maliban sa ating Panginoon Diyos ni Yahweh. Kaya sila pinasakop, mga kapatid. So ang slave, kaya sila po ay kung titignan natin sa kanilang kalagayan ay napakahirap po na maging slave sa panahon nila. Po, sila ang magiging Panginoon mo, yun ang slave sa iyo. E panahon po ni Hitler, yung nagkaroon ng gera, World War II, po, daming namatay, milyon. O pinagtrabaho sila. Hindi lang po yung mga ordinaryong tao, pati mga sundalo na kanilang nabihag. Po? Yeah. So, mayroon din karakter sa Biblia po na slave. Tulad po itong si Joseph na kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya. Nilaglag siya sa balon. Gusto nilang patayin. Subalit, isang kapatid nila ay pinagtanggol si Joseph. Hanggang naisipan nilang siya ay ibenta sa dayuhan. Siya ay ginawa nilang alipin. Alipin ni Potiphar sa Egypto. Yung po ay naging buhay ni Jose, ni Joseph. Siya ay naging alipin. Ano po mga kapatid, no? Spiritual, tayo ay alipin ng Diyos. Tulad po ni Pablo, na madalas niyang pakilala ang kanyang sarili sa kanyang mga sulat gaya sa Roma, chapter 1, verse 1. Sabi niya doon, mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo, Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos.
English po, King James Version, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Ibig sabihin, ang servant, o lingkod, ay alipin. So tayo, mga lingkod ng Diyos, tayo ay alipin. Spiritual po. At sa laman, kapag na-slave ka, ay magiging napakahirap ang katayuan ng isang tao, mga kapatid. Ayan. Sa panahon ngayon, maraming tao ang naghahangad ng tagumpay, kayamanan, at seguridad. Hindi masama magkaroon ng kayamanan. Ngunit, nagiging problema kapag ito na ang naghahari sa ating puso. Kaya po, sa Mateo chapter 6, verse 24, na malino ni tinuro Jesus, sa iisa lamang ang maaaring maging Panginoon natin, ating buhay, ang Diyos ay hindi pumapayag sa ating katapatan. Yan po ang ating pag-aaralan po, mga atin. Yan po ang aking ibabahagi. No? Dahil kapag pinili mo ang kayamanan, tulad po yan, ikita natin, no? Mali-malita. Hindi na po kontento. Lahat, kakaroon. Subalit, kung yung aral mula sa Diyos, mga kapatid, yan, tatalikuran mo yung masamang gawain. Hindi masamang humagad tayo na umasenso ang buhay. Pero pag binigyan naman tayo, nagiging sentro natin yung kayamanan, hindi ang Diyos. Kaya po, ito po yung ating pangunahing talata. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 24, ng magandang balita, Biblia, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at mamahalin niya ang ikalawa o magiging tapat siya sa isa at hahabakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang pamagat po natin, mga kapatid, isang Panginoon lamang ang dapat paglingkuran. Ang tema po, buong katapatan sa iisang Panginoon. Tulad po kanina, kita natin, hindi po pwede na sabay na paglilingkuran natin dahil itatakwil natin isa. Unang bahagi po, mga kapatid, ang alipin, may iisang Panginoon. Tulad po, sa biblical po, ang apostol, sila po ay servant of God. Alipin ng Diyos. Alam po natin, mga kapatid, na ang Diyos ay nagbibigay sa lahat ng ating pangangailangan. Tayo ay nagdarasal, tayo ay humihiling, magandang pangangatawan at sa loob ng iglesia. Ano ba ang kahilingan natin lagi sa loob ng iglesia, mga kapatid? Diba ang ating goal? Magkaroon tayo ng sariling kapilya para sa mga susunod na henerasyon, sa ating mga kapatiran ay magkaroon ng sariling kapilya. Ganun din sa ating pamumuhay. Gusto natin magkaroon ng sariling tahanan. Dahil ang iglesia, ay tahanan din natin ito, mga kapatid. Ito ay katawan ng ating Panginoong Diyos. Ingatan natin. Kaya nga po, mayroon tayong iisang amo o Panginoon. Kasi, sabi dito, hindi siya maaaring magkaroon dalawang amo na may magkasulungat na kagustuhan. Tulad po ng mga apostol. Ang mga apostol po, mga kapatid, bagamat sila po ay binigyan ng tulong ng mga iglesia. Tulad po, dun sa gawa, nagpinta sila ng kanilang ari-arian, pinagkaloob sa mga pastol. Apostol. Pero, anong ginawa ng mga apostol? Hindi nila yon nilagay sa kanilang bulsa. Hindi nila binili ng kanilang ari-arian. Kundi, itinulong sa mga kapatiran.
Yun ay isang pagkilala na nagpapasako sila sa Panginoon. Sila ay naglilingkod sa Diyos. Hindi doon sa mga material. Sipin natin, ilang halaga ang kanilang pinagkaloob, hindi nila yun kinuha. Kundi, ibinigay sa bawat isang pangangailangan. Kaya po, tulad po ng mga apostol, sila po ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mayroon po isang alimbawa sa lumang tipan. Po. Si Josue o si Joshua. Siya po ay may tuturing natin na tapat sa ating Panginoon Diyos. Dahil siya po ang naging kahalili ni Moises. Biro natin, siyang tumayong leader para makipagdigma doon sa Kanaan. Subalit, mayroong utos sa kanya ang Diyos. Ang Diyos na Yahweh lamang ang kanyang paglilingkuran. Kaya nga po, sabi doon sa Josue, Joshua chapter 24 verse 15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabi niya sa mga Israelita, pumili kayo ngayon kung sino inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoryo na sinasamba dito sa lupa inyong titirahan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ganyan po, katatag, ang pananampalataya ni Joshua na ginamit ng ating Panginoon Diyos. Ang Panginoong Diyos lamang ang kanyang paglilingkuran. Hindi siya naghangad na makakangkam tayo para sa akin. Hindi. Kundi para sa Diyos. Noong araw mga kapatid, sa unang bahagi natin, kailangan pumili kung sino ang paglilingkuran. Walang gitnang panindigan sa paglilingkod sa Diyos. Salamat po sa panahon natin. Nasaan yung mga ibang kapatiran? Ano? Hindi natin alam kung nasaan. Sana po, kahit sa live streaming, nakikibahagi sila. Ang masama, masinunan nila yung pangsariling interes, hindi para sa Diyos. Dahil, mga kapatid, sa Diyos tayo maglilingkod, hindi sa mga bagay na lumilipas. Ano pa yung halimbawa sa bagong tipan na ginawa ni Barnabas? Ayan. Si Barnabas po na kasama ni Apostol Pablo na nangaral. Una, ano ang kanyang ginawa mga kapatid? Ibininta niya ang kanyang lupa at pinagkatiwala yon sa mga apostol. Isipin po natin kung gaano siya katapat sa Diyos. Ang kanyang paglilingkuran, nagbinta ng isang bahagi o kanyang isang ari-arian para sa Panginoon. Si Barnabas po, mga kapatid, ay kasama ni Apostol Pablo, kanyang ministeryo, kung saan nanganib ang kanyang buhay. Isipin natin, nagbinta siya ng isang bahagi, lupa, para sa kapatiran, hindi para sa mga apostol. Yan ay pagpapakita ng paglilingkod niya sa isang Panginoon. Isang kayamanan na kaya niyang isurrender. At naglingkod, sumama sa pangangaral ng Ebanghelyo at nanganib ang kanyang buhay, mga kapatid. Saan natin mababasa na ang kanyang ari-arian ng kanyang pinagkaloob sa Gawa chapter 4 verses 36 to 37. Ganun lang ginawa ni Jose, isang Rebecca taga Cyprus, tinawag ng mga apostol na Bernabe. Nang ibig sabihin anak ng pagpapalakas loob, ipinagbili niya ang kanyang bukid at pinagkatiwala sa mga apostol ng pinagbilhan. Isang Panginoon, ang kayamanan, sabi niya, gagamitin ko to para sa Diyos.
Eh nga po, mga kapatid, ang kayamanan, binagkalog ng Diyos sa iyo, mayroon kang dapat na plano para sa Diyos. Eh nga po, ang kanyang paglilingkod ay sa Panginoon. Hindi niya pinanghinayangan ang kanyang lupa. At siya ay sumunod sa ating Panginoon, nangaral ng ibang helyo. Inamit niya ang kanyang kayamanan upang magpaglikuran ang Diyos, hindi ang sarili. Siyang kayamanan, tulad na ng pag-aralan natin, kapag naging sentro ang iyong buhay, ang kayamanan, doon ka na maglilingkod. Doon mo na may tatakwil ang Diyos. Kasi ang sentro mo, kayamanan. Ang iinayang ka kapag ito ay mawala sa iyo. Subalit si Bernabe, Barnabas, hindi nang hiyanayang. At hindi lamang po siya nakapatid. Yung mga kapatiran doon, nagbinta ng kanilang lupain at ipinakaloob sa mga apostol. Yun ay pagpapakita ng paglingkod nila at pagpili sa Diyos. Hindi ang kayamanan. Hindi sila ginamit ng kayamanan para sila ay mapasunod, kundi ang kayamanan ang pinasunod nila. Hindi siya nagpatali, hindi sila nagpaalipin sa kayamanan, kundi nagpaalipin sila sa Diyos, tulad ng mga apostol. Ganun din po tayo, sana mga kapatid. Huwag po tayo magpaalipin sa bibigyan ng Diyos sa atin na blessings, mga kayamanan. Gamitin natin ating pamilya, ating kapwa at salong ng iglesia. Dahil ito, pinaglilingkuran natin ang Diyos, mga kapatid. Ano ba? Ang ating puso ay magbubunga ng hindi katapatan. Tulad po, yan, naglilingkod ka, pinaglilingkuran mo sa gobyerno, maraming pera. Ang gagawin, matutukso, magnanakaw, kahit na sabihin natin mga kapatid na napakasimple lang, kahit na po sa mga ibang ahinsya, mga batas, pag sila inasilaw ng pera, ano po ang mangyayari mga kapatid? Magnanakaw, may tatakbo, pera ng mamamayan. Bakit? Kasi ang focus na nila, yung malita, yung kayamanan, hindi na ang Diyos. Sino maghihirap? Tayo. Kasi mga taxes natin yun, napupunta doon sa tiwaling opisyal, inanakaw. Pero wala namang maamin. Wala, hindi totoo yan. Hindi. Pero bakit ganito ang buhay natin, mga kapatid? Hindi natin i-compare yung ibang bansa, Singapore, Hong Kong. Tignan natin yung kanilang gobyerno. Hindi pa ako nag-a-class, hindi pa ako gumagawa ng isang bagay na umaklas tayo. Kundi ang tinitignan natin, paano gamitin ang isang ibinigay ng Diyos. Ang kayamanan ibinigay ng Diyos para gamitin. Dapat yung pera na yan, tayo ang makikinabang. Pero, ilan lang ang nakikinabang po mga kapatid? Dahil hindi sila tapat. Una, sa gobyerno. Hindi sila tapat. At ganun din sa Diyos. May sinumpaan ng mga yan eh. Sumumpa sila sa harapan ng Diyos na maglilingkod sila. Hindi sila gagawa ng labag sa Diyos. Pero, ito po nakikita natin sa panahon natin, nakawan dito, lantaran na. Kayo mga tao, mga kapatid, hindi natin masisisi na magsalita na hindi maganda. Bakit? Kasi mayroon siyang ambag doon. Pera niya yun. Punta ka ng health center, bibigay sa'yo, iwan mo kung tatalab ba yun o hindi. Punta ka sa facility ng hospital, siksikan. Samantalang kung gagamitin sa tamang paraan, may para nasa private tayo.
Mga doktor nandiyan. Pero anong ginagawa mga kapatid? Yung mga tiwalay. Pag nanakaw. Kaya yung puso ng mga tao na yan, hindi na sa Diyos, kundi sa kasamaan. Opo. Kaya naglilingkod sila doon sa makasanlibutan. Kaya kapag ang pinaglingkuran mo ay makasanlibutan, tiyak tatakwil mo ang Diyos. Kasi alam natin na bawal sa Diyos pag nanakaw. Bawal ang Diyos. Magsisinungaling. Subalit, tatakwil mo lang Diyos. Hindi. Wala na ako Diyos. Kasi bakit? Pag nanakaw, nasa puso mo. Hindi na ang Diyos. Kaya dalawa po ang pagpipilian lagi natin mga kapatid sa panahon natin. Kung gusto natin, maglingkod sa Diyos, huwag tayo mag-focus sa kayamanan na lumilipas. Gamitin natin ang kayamanan tulad po ay nabanggit sa tamang paraan, mga kapatid. Ayan nga po, sa Matthew chapter 6, verse 24, kapuputan niyang isa at mamahalin ang kalawa. Kasi alam niya na salita na Diyos, bawal, kasalanan. Hindi siya makikinig. Pupo siya doon. Ayan nga po, maraming nalilihis. Mananampalataya. At ang masakit, sa ibang pananampalataya, kinukusinti pa nila, tinatanggap pa nila yung galing sa nakaw. Tama o hindi? Alam po natin mga kapatid, galing sa nakaw, hindi maaari na ipagkalug natin sa iglesia. Bawal po yun, mga kapatid. Galing sa masama. Pero, nakakalungkot, sa ibang religious group, welcome. Ba, mga kapatid? So, tinatakwid nila ang Panginoon at pinaglilingkuran yung sanlibutan, yung kayamanan na kumukupas po, mga kapatid. Halimbawa, si Lord, yan. Ano ba naging kaisipan ni Lord? Nung naghiwalay sila ni Abraham, yan, narating. Nakita niya na may magandang lugar dito. Nakita niya, Marangya. Doon sa syudad. Magandang buhay. Sa pumunta, doon sa Sodom at Gomora. Yun ang kanyang pinili, mga kapatid. Subalit, ano-ano doon sa Sodom at Gomora? Kasamaan. Ano po ang makikita natin yung mga kapatid na pinili ni Lot sa matabang lupain dahil sa pakinabang. Mayroon siyang pakinabang. Bakit? Syudad eh. May mili tayo. Anong gusto mo? Syudad? O doon sa bundok? Diba? Pipili natin lagi syudad. Bakit? Kasi may pakinabang. Hindi ang bundok. Kaya po, mga kapatid, sa panahon nila, si Lot ay nagkatubili pa nung tinatawag na siya ng Diyos para maligtas. Bakit? Kasi nandoon ang kanyang kayamanan. Ano po ang sabi dito mga kapatid sa Genesis chapter 13, verse 10 to 11? At nang igala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang Sur ay sagana sa tubig tulad ng halaman ni Yahweh at lupain ng Ehipto. Nangyari ito nung hindi pa natutukok ang Sodom at Gomora. Sa verse 11, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Naghiwalay sila dahil malaki na ang kanilang ari-arian. Naglalaban yung kanilang mga trabahador, ang kanilang mga alipin. Kaya, pinagpili siya. Kung si Abraham, mga kapatid, mapagbigay. Sabi niya sa kanya pamangkin, sige, galang may paningin. Nasunod nga si Lord. Pero binaling niya doon sa kapatagan, doon sa syudad. At ano ang nangyayari doon sa syudad na yun? Panay kasamaan. Tama, Marangya. Pero nandoon, mga kapatid, lalaki sa lalaki, babae sa babae, tatalik, wala nang Diyos sa kanila.
Kahit dumating ang panahon, mga kapatid, na tinubok ng Panginoong Yahweh ang lugar na iyon. At sa Genesis chapter 19, verse 16, nag-aatubili pa si Lot. Nag-aatubili pa, nag-aalinlangan pa, iiwan ko ba ito? Hindi, nandito ang aking kayamanan. Ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalagkari na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Parang ayaw pang sumama ni Lot. At anong nangyari sa kanyang asawa? Nagbigay ng instruction ng Diyos. Lumingon! Tinignan niya ang syudad na yun. Ano ba kung meron doon? Kayamanan, kanilang ari-arian. Ano ang aral nito, mga kapatid? Sa atin. Huwag tayong lumingon doon sa bagay ng kasisira. Huwag tayong tinawag ng Diyos, mga kapatid. Maglingkod sa Kanya, huwag na tayong magkatubili. Kasi doon sa lugar na yung kakapahamak natin. Halimbawa, nasa isa kang trabaho. Alam mong talawak ang kurangutan. Talawak ang kasamaan, mga kapatid. Malis ka na doon. Bakit? Masusunog ang iyong kaluluwa doon. Kaya, napakahirap sa isang tao na pagdating sa pagpipilian, kayamanan o ang Diyos. Subalit, ang aral na tinuturo sa atin ay lagi ang Diyos ang ating piliin. Dahil ang kayamanan ay ano lang yan, temporary. Gamitin, huwag tayong magpapagamit sa pera. Kasi pag ginamit ka niyan, ikaw ang sunod-sunuran na sa pera. Tulad mo, nakikita natin, dahil ang pakinabang nakikita doon, doon sila mananatili. Ayaw nilang iwan, mga kapatid. Kaya, ang maling prioridad ay maaari maglayo sa Diyos. Pag ang priority natin lagi ay ating sariling kalayawan, ay malalayo tayo sa Diyos, mga kapatid. Isipin lagi natin, lahat ng bagay ay temporary lang dito. Dahil ang tahanan ng Diyos ay walang hihigit na kinakamtan natin dito. Yung pinapakinabangan natin, wala yan. Sabi ng Panginoon, doon na pag-aralan natin sa Revelation, doon, naapakan mo, yes, brilyante. Lahat makikita mo, magaganda, gold. Pero hindi naman po literal ang gold, hindi naman natin kailangan yan. Ang pinapakita doon, kagandahan na mahigit. Kung dito, napakagandang tignan ng mga hiyas na yan. Ganun din kaganda ang ibibigay ng Diyos sa atin pag tayo ay nanatiling tapat sa Kanya, mga kapatid. Tulad po nasabi kanina ni Brother Aldrin, the rich young ruler, ano po ang kanyang pinili? Po, nagtanong siya eh sa Panginoon, Guru, ano siya eh? Yan tayong kaharian ng langit. Tapos, usap sila. Sabi, nasunod ko na lahat yung aral ni Moises. Pinagkatayari. Subalit, ano po ang sabi ng Panginoon sa kanya? Sa Matthew chapter 19, verses 21 to 22. Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, ipamahagi sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka, sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ayan po mga kapatid. So, ang Diyos ang kanyang kausap, sinusubok ng ating Panginoong Jesucristo. Balit, sinubok din siya kung kaya niyang sumunod sa ating Panginoon Diyos. Balit, nalungkot siya sa kanyang ari-arian. Tumalikod mga kapatid. Kaya po, hindi naman po lahat ng mayayaman ay ganyan. Dahil yung iba, nagpinta ng kanilang ari-arian. Yung iba, mga kapatid natin sa iglesia, ay bukas ang kanilang puso sa pagtulong sa iglesia at sa kapatiran. Lalo mga kapatid din natin, nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi ang kanilang sariling bulsa lamang iniisip, kundi iniisip nilang iglesia. Bakit?
Kasi bahagi ako diyan. Katawan ng Panginoon yan. At pagdating na dumating ang Panginoon, sino kanyang susunduin? Ang kanyang iglesia. Ang kanyang katawan. Tayong mga Kristiyano. Tayong mga alipin niya. Servant of God. Lahat tayo ay alipin. Servant of God. Pero kung hindi ka na servant of God, servant ka na ng pera, mali-malita. Yun ang paglilingkuran mo. Masaya ka dito, masaya ka. Subalit, mayroon ka namang dadanasin mamaya pagdating ng hatulan, mga kapatid. Kaya po, ang aral na ito na the rich young ruler, ay wag po natin yan tanggilitin. Pinapakita dyan na tinalikudan ang ating Panginoon. Ayaw niyang sumunod. Ayaw niyang piliin ang maglingkod sa Diyos. Kundi ang kanyang kayamanan ang kanyang pinili, mga kapatid. Pagkakataon niya na eh. Pagkakataon niya na. Na ang Diyos mismo nakausap niya. Kaharian ng langit ng pinag-uusapan dito. O paano? Pag-desisyon niya, ibabagi ko sa oras na ikukunin ka na ng Panginoon. Masaya. Pero pag tumalikod ka, tiyak, mayroon kang parusa. Dahil ang Diyos ang iyong tinalikuran. Ang pinili mo ay ang kayamanan. Hindi ang Diyos, mga kapatid. Nakakalungkot. Katlo ay hindi maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi po yung pwede. Kasi itatakwil mo nga eh. Kaya nga po yung mga pag-aaral natin sa Santiago, si tangis kayo. Bakit? Kasi mayroong kahatulan sa mga mayayaman. Hindi lahat. Sa mga mayayaman na ayaw sumunod, sa kalooban ng Diyos, sila po ay naging makasarili. Doon lamang sa kanilang kayamanan ng focus. Hindi naglingkod sa Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, kita natin kayamanan. Parang dito sa mundong ito, napakasaya, napakagandang tignan, nakakaakit. Kaya nga po, makakita ka ng makapal na alahas, titignan mo yung ganda, no? Lalo pa kayo makita ka ng isang baul. Sa Haring Solomon, baul-baul yung ginto niya eh. Subalit, hindi siya naging tapat sa Diyos. Yun ang pagkakamali ni King Solomon. Binigyan siya ng instruction ng Diyos. Subalit, ano nangyari? Nakalimutan niya yung aral. Dahil doon sa kayamanan. Subalit, nagsulat siya. Proverbs. Sulat siya ng mga ngaral. Anong ibig sabihin nun? Tinuturuan niya yung mga tao sa panahon natin. Nalagay itong kayamanan na ito, sabi, lilipas. Kung si Haring Solomon ay nagpatuloy sa kanyang masamang gawain, hindi na siya magsusulat ng Proverbs, ng mga ngaral. Ibig sabihin, mga kapatid, napagtanto niya ng kanyang kamalihan. Ganun naman po ang kalagayan ng isang tao. Tayo, hindi naman tayo perfecto. Nakakasala tayo. Subalit, nandiyan ang Diyos para humiling tayo, nalalangin tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa lahat natin nagagawa. At ang Diyos ang magtutuwid sa atin na hindi lamang po kayamanan, kundi ang mahalaga ang Diyos ang ating paglilingkuran. Kasi ang mga blessings, sa huli na yan. Opo, patuloy ka lang. Patuloy ka lang. Maglingkod, sige. Alam ng Diyos ang bawat pangangailangan natin. Nagimitin niya bawat isa. Para saan? Para sa iyong pamilya. Paano kung lahat kayo mga kapatid mahirap? Paano naman si tatay, si nanay? Saan ipapadaan ng Diyos? Yung blessings. Saan ipapadaan niyang pabili ng gamot? Hanggang mamatay ang tatay at nanay, ay gagamit ang Diyos sa pamilya. Hindi, sa nakikita ko, hindi naman po sa lahat ng pamilya, ay ganun ang kanilang kalagay. Mayroon at mayroon umaangat ang buhay. At ginagamit ng Diyos yan, mga kapatid. Para sa kanyang magulang, para sa kanyang pamilya. At kapag siya sumunod sa Diyos, para sa iglesia ng Diyos, kapatid. Kaya,
ang kayamanan umamon, ay ano bang bagay na kinakapitan ng puso ay nagiging kapalit ng Diyos. Tama. Mga kapatid. No? Hindi sabay na maglilingkod ang tao sa Diyos at ang kayamanan dahil tatakwil niyang isa. Kaya ang pipiliin po lagi ay ang Diyos. Pero pwede naman yata pagsabayin na. Pwede naman po pagsabayin. Ang ibig sabihin niya mga kapatid, yung gawaing masama, yung pagdanakaw, pangungurap, yun ang itakwil mo. Hindi yung pag nagtatrabaho ka, para masisyo ang buhay, hindi masama yun. Brad? Pagsabayin. Ang ibig kasi spiritual kapatid, yung kayamanan na tinatawag diyan kasi, yung gumagawa ka ng kasamaan, yung pinipili mo yung kayamanan para malayo ka sa Diyos. Imbes na maglingkod ka sa Diyos, doon ka nakapukos sa kayamanan. Ayan nga po, itatakwil mo yung isa. Halimbawa, isa. Opo, kaya, ang isang napakagandang gawain ng isang Kristiyano, naglilingkod sa Diyos, pero yung kanyang hanap buhay ay marangal. Huwag mo mahaluan ng kasamaan. Kasi kapag hinaluan mo ng kasamaan ng iyong hanap buhay, aasinso ka. Eh, magtinda ka ng droga. Million-million yun. Mag-deliver ka ng mga drugs o mga mga illegal. Madali yung kayamanan. Sumasamba ka, nagsisimba ka, Panginoon, patawarin niyo ako, pero patuloy. Pag nanakaw, patuloy pang luloko. Paano mo nasasabi na nagagawa mo na napagsasabay mo yung kayamanan? Hindi, tinatakwil mo yung Diyos dahil hindi mo sinusunod yung kanyang kaluuban. Kasamaan pa rin yung ginagawa mo. Yun ang ibig sabihin po mga kapatid. Na kapag pinili mo ang Diyos, yung kasamaan na ugat na yung kinakayaman, takwil mo. Pero kung ugat ng kinakayaman mo, gumaganda ang buhay mo, ay nasa marangal ng Christian doon. Kasi bakit? May plano ang Diyos sa bawat ibinibigay niya sa atin. Kung wala tayong plano, wag na tayong mag-abroad. Yung mga OSW, dito lang kayo sa Pilipinas, magbungkal na lang kayo dyan. Maglilis na lang kayo dyan. Magtrabaho na lang kayo dyan. Pero bakit? Nangangarap din sila mga kapatid na gumandang kanilang buhay. Bakit? Minsan ang anak, iniisip nila kanilang magulang. Paano naman si tatay, si nanay, kapag tumanda na, sinong gamot, ang mamahal ng gamot sa Pilipinas. Saan pa ba ng buhay nila? Alam po natin sa Pilipinas, mga kapatid, napakahirap. Dahil ang gobyerno, kung maayos sa palakad ng gobyerno, hindi na maka-abroad ang mga tao. Sipin po natin, nasa ibang bansa nandito, may mga nagpapautang, may mga nagninegosyo dito. Bakit sila nandito? Dito ang pera, kanina eh. Pero mga Pilipino, umalis, nagpapaalipin. Yun ang masakit. Patin. Yung mga OFW, anong tingin sa kanila doon? Alipin.

Awa ho sila. Sinasaktan, ginugulpi nila. Isa nga, pinapatay pa. Ang trato ng mga tao sa ibang bansa sa Pilipino ay alipin. Napakasakit po mga kapatid na nangyayari sa kapanahunan. May layunin ang Diyos? Opo. May layunin ang Diyos. Ang bawat tao, mga kapatid, ay ipagsa Diyos natin lahat. Ang plano, kaya ko napag-aral sa Santiago, kung ano yung plano natin at ikonsulta natin sa Diyos. Bakit yung isang kapatid natin maging ibang bansa? Bakit? Iplano. Humingi sa Diyos, Lord, tulungan niyo ako. Para saan? Para sa aking pamilya, para sa aking magulang, at sa loob ng iglesia. Kaya po, mga kapatid tayo, nasa ibang congregation, nakapag-provide sila ang malaking halaga na naibigay doon sa iglesia. At yung kanilang iglesia, maganda. Pero saan galing, mga kapatid? Galing sa ibang bansa. Kung hindi nakapunta yung tao niyo sa ibang bansa, nakakukuha ba kaya ng ganung tulong? So, ibig sabihin, ang Diyos kumikilos po, mga kapatid. Siya ang may plano. Kaya, kung sarili mo, pera, ang paglilingkura mo, delikado, mga kapatid. Ayan. Tulad ni Abraham, sinunod niya ang Diyos, mga kapatid. Tumagi siyang yumaman sa maling paraan. Nung punta sila sa Sodoma at Gomora, kanon sila ng mga labanan. Sabi nung hari doon, sa Sodoma, kunin mo ito. Pero sabi ni Abraham, sa Genesis chapter 14, verses 22 to 23, sumagot si Abraham, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit lupa. Nangako kong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulit o tali ng sandalyas para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Nasa Diyos lagi ang kanyang plano, mga kapatid. Kaya, makita natin si Abraham, handa niyang isuko lahat, kanya, handa niyang ibigay ang lahat, kati ang kanyang kaisa-isang anak kay Sarah na binigay ng Diyos sa kanya. Opo. Subalit, mga kapatid, mayroon pang anak si Abraham. Subalit, kay Isaac, mga kapatid, siya ay pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Kahit na sila ay matanda, sinubok sila ng Diyos, bibigay niya. Subalit, hindi naman hinayaan ng Diyos na maging sacrifice si Isaac. Dahil ang sacrifice, walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo para sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ang dapat unang-una sa ating puso. Kapatid, tulad po, Abraham, nasa isip nila, ang Diyos. Si Abraham ay bago umalis, sabi pa nina, mayroon na siyang kayamanan. Subalit, hindi nag-focus na magpayaman ng magpayaman. Kundi, ang plano niya lagi ay nakalaan sa Diyos. Kalooban ng Diyos lagi, mga kapatid. Ayan, sa pa, si Zacchaeus na isang pinuno na maniningil ng buwis, isang maliit na tao. Kung sumunod sa kalooban ng Diyos, ibinigay niya sa dukha ang kanyang kalahating ari-arian. Kasi sabi niya doon, sa Lucas 19 verse 8, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako ba'y nagdayag sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Zacchaeus po, isang pinuno na maniningil ng buwis, na dumating ang kaligtasan sa kanya. Hindi siya nag-focus doon sa kanyang ari-arian, kundi dumating ang Panginoon para ituwid. Sinunod niya ang Panginoon. Ibinalik niya ang nasa isip niya, ang kanyang nanakaw. Dapat po mga kapatid, ay sa mga tao, hindi lamang po mga Kristiyano na nakakadilig ng aral sa puso, sa isipan natin. Kung may nadaya ka, halimbawa sa iyong negosyo, po, minsan, hindi natin masasabi na may

0: na kapahamakan. Pinatalakay po natin. Tulad po ni Judas Iscariote. Binagbili ang ating Panginoon. Natukso po siya. Saan? Sa pera. Yan po, madalas ang nangyayari po. Sa panahon nila, apostol ng ating Panginoon, gumawa ng hindi maganda. Kaya nga, kapag may sa isang negosyo, pag may nagluko, anong tatawag sa kanya? Putas ka. Diba? Lagi ganun, ang narinig natin. O, sa mga kaibigan, o, pinagkanulo mo pa, hinudas mo pa. Kaya lagi nababanggit si Judas Iscariote. Bakit? Ano bang kanyang ginawa? Yan. Sabi kasi sa Matthew chapter 26 verses 14 to 16, si Judas Iscariote, isa sa 12 ay nagpakita sa mga punong pari, ano po ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya, noong dibinayaran nila si Judas sa 30 pirasong pilak, mula noon humanap si Judas sa pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Yan po, ang ugali ni Judas Iscariote na kasama ng Panginoon. At ang kanyang puso, minsan, babalat kayo. Kunyari, mayroon siyang malasakit sa kapa, subalit, wala po siyang malasakit, mga kapay, kundi sariling interest. Kaya nga po, sa 1 chapter 12, verse 4 to 6, ito'y pinuna ni Judas Iscariote ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha ang pinagbilihan? Maaaring umabot sa 300 pilak ang halaga ng pabango yan. Ano yung pabango na yon? Yung ibinuhos sa ating Panginoon. Yung pabango na mahal. Sabi niya, subalit sinabi iyon ni Judas, hindi dahil siya ay may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ay tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ganyan mga kapatid. Kaya nga, isang negosyo, kapag may nagnanakaw, ang tawag sa kanya, Judas. Kapag may kaibigan, niloko niya, hinudas mo ako. Lagi nababanggit ang karakter ni Judas Iscariote. Masakit pag tinawag ka. Oh. Subalit, mga kapatid, iwasan. Talikuran yung mga ganyang gawain. Hindi magandang ehemplo yung ipinakita ni Judas Iscariote. Dahil ang kanyang pinaglingkuran ay ang salapi. Hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang nakakalungkot. Kaya nga po, ang pag-ibig sa salapi ay maaaring maglayo sa tao kay Kristo. Dahil may hangad. Kumita, hangad. Magkaroon ng malita. Kaya nga po, ano nangyari sa mga kontraktor? Yung iba nakulong. O, dahil sa malita na yan, nasilaw sila sa mali-malita. Kaya nga po, si Marculita, ginatawid na din. Okay. Ayun, mga kapatid, ayan, sapa si Ananias saka sa pera. Saan sila na, naglingkod? Nagsinungaling? Ayan, nagsinungaling sila mga kapatid. Yung pera pa rin, mas pinili nila yung pera kaysa sa Panginoon. Kaya sila po ay pinarusahan. Sila ay namatay, mag-asawang ito. Dahil hindi nila matakasan yung pera. Hindi nila may takwil. Instead na Diyos, magliligtas sa kanila, pera pa rin ang nasa kanilang isip. Kaya ano po nangyari? Sila po ay napahamak po, mga kapatid. Ayan. Last verse, ang pagpapala ay nasa mga tapat sa Diyos. Tulad halimbawa si Daniel, mga kapatid, na papanalanginin sa Diyos. Kahit pinagbabawal, nananalangin pa rin na siya itapon doon sa yungib ng maraming leon. Siya ay iningatan ng Diyos. Hindi po siya namatay. Yan po ay isang pagpapala ng Diyos. Halimbawa, ano po ang aral? Tayo nagkasakit. Kung ang Diyos, loobin niya, pagpalain tayo, matatakasan natin ang sakit. Gagaling tayo kung tayo magiging tapat sa ating Panginoon Diyos. Mapanalanginin. Kahit maraming sagabal, pagsampa, bawal, eh, huwag ka munang ano, marami tayo gagawin ganyan. ay pupunta sa Diyos para worship, manalangin, partake, makapagbigay ng aking tulong sa iglesia. Ng pagpapala, mga kapatid, tulad ng isang panganib, iingatan ka ng Diyos. Panganib, sakit, o anuman, subalit ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, ay wala pong imposible. Iingatan ka sa bingit ng kapahamakan, kapatid. Ano pa sabi, halimbawa, kay Apostle Paul, yeah, isang apostol, subalit, ayan, natutong maging kontento sa anumang kalagayan. Opo, ano ang kanyang buhay? Una, magandang buhay, sumunod sa Panginoon, naghirap hanggang siya ay pinatay. Subalit, ang kanyang mindset, kundi sa Panginoon, tinalikuran niya yung kanyang karangyaan. Sumunod sa Panginoon. Kaya po ang kanyang sulat, kaya Timoteo, yan, sapagkat ang pag-ibig sa lati, ugat ang lahat ng uri ng kasamaan. Tinuturo niya dito kayang Timoteo sa mga iglesia. Una, ang tinutukoy niya po mga kapatid, ay yung guru, yung pastor, yung tagaturo. Kasi kung masilaw sa pera yan, wala na po. Magiging kapahamakan niya. At pati ang kanyang mga tupa, kanyang mga kapatid sa iglesia. Kasi mapapahamak kanyang mga kapatid sa kanyang gagawin. Kaya po, huwag hangarin ang sinuman na yumaman kung sa maling paraan. Tapos na po, mga kapatid. Ayan. Ay, conclusion, sakto. Oh, tinuturo po ng Matthew chapter 24, ang Diyos ay naghahanap ng bagong buong katapatan, kayamanan, hindi masama, ngunit kapag ito naging Panginoon ng ating puso, nawawalang ating lubos sa pagsunod sa Diyos. Kaya po, makikita sa buhay ni na Josue, Abraham, Daniel, Barnabas, Zacchaeus at kay Pablo na pinili ang Diyos kaysa anumang pansamantalang pakinabang. Yan. Sina Lot, Judas, Iscariote, mayamang binata, ananay sa pera, ay nagsisilbing babala sa panganib ng ating puso sa pag-ibig sa kayamanan. Ito po, sakto lang po, no? Tanong, sino ang dapat natin piliin na paglingkuran? Amen! Happy Lord's Day po sa ating lahat.
1: Salamat po sa pagbabahagi ng mensahe, kapatid na Ricky, sa mga. Para naman po sa awit, panyaya, awitin po natin ang hymn number 299. Apo. Pagkatapos po itong awitin na ito ay ingin po natin sa mag-presiding. Teka, si kapatid na John Burko at sa

2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 it says, All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. And also in Romans chapter 15 in verse 4, it says, For whatsoever things we written aforetime, we written for our learning, that through patience and comfort of the scriptures might have hope. Good day everyone, I am Rene Boy in Locas from Kabakan Church of Christ in North Cotabato, here in Mindanao, over in the Philippines. Isa pong mapagpalang araw o namang oras dyan sa inyo, mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Kumusta po kayo? Kumusta po ang bawat isa sa atin? Sana po ay nasa maayos tayo na kalagayan, maayos na sitwasyon. Safety, no? At higit sa lahat ay patuloy na lumalakad nang naayon sa kalooban ng ating Diyos. So, God is good all the time. And all the time, God is good. So, for this moment, brothers and sisters in Christ, it's a big privilege for me to speak among all of you, to inspire you through the Word of God, to give you an inspirational message, to boost our faith, to strengthen our faith to God, and to make closer to God, mga kapatid. And for this moment, brothers and sisters in Christ, I am your host for this program, sa programa na The Thirsty Soul, ito po sa Ignite Radio. And one of our aim also is to feed our spiritual body. No? Kasi po, nakakaranas din po tayo ng gutom. It is the prophecy of Prophet Amos in the book of Amos chapter 8 verse 11. That darating po ang panahon na tayo ay magugutom. Hindi sa pagkain, ni sa inumin, kundi sa salita ng Diyos. And even our Lord Jesus Christ said in the book of Matthew chapter 4 verse 4, and it says, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Kaya po mga kapatid, ang tao hindi lamang po nabubuhay sa tilapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng ating Diyos. So for this moment, brothers and sisters in Christ, allow me na pangunahan ko po kayo sa programang ito upang marami po tayong matutunan sa mga salita ng Diyos, especially sa ating series in the book of 1 Corinthians, which is written by Apostle Paul. And 1 Corinthians is talking about correcting corruption. So before we proceed to our program, brothers and sisters in Christ, I just want to remind each and everyone, if you have a Bible there or any Bible applications, please open it and read it with me. That no one can say there's a bias or prejudicism while we are studying the Word of God. And also we use two kinds of translation, which is Tagalog and English, so that each one of us must understand better. So for this moment, brothers and sisters in Christ, let us pray for the opening prayer. Our most gracious and loving Father, full of grace, full of mercy, full of love,
for the blessings and joy, Father. For this moment, we worship you in spirit and in truth. We glorify your holy name, Father. We praise your great name. At this moment, Father, we as your children, we are here again to study your word. Lord God, please bless us every bless us among our numbers. Bless each one of us, Father, and spiritually and earthly matters, Father. And continue open our hearts, Father, that we can understand what the scripture it says. And also, Lord God, we ask your presence to be with us for this moment, so that we do what you will for us, Father. And continue, Father, give us the knowledge and wisdom from heaven so that we can know the proper way of thinking and continue, Lord God, to forgive us for all our trespasses that committed against you. And all these things pray in Jesus' name. Amen. So, our lessons is taken in the book of 1 Corinthians, chapter 9. We are done chapter 8 last time. And 1 Corinthians, chapter 9, it talks about our mana for this moment. It talks about give yourself away. So, allow me to read the following verses for this whole verses in chapter 9. Allow me to read in English and Tagalog translation. It says, am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. For the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Mine answer to them that do examine me is this. Have we not power to eat and to drink? Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord? And Cephas, or I only, and Barnabas, have not we power to forbear working? Who goeth of warfare any time as his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? I say these things as a man, or said not the law the same also. For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn, that God take care of for oxen. Or say, ye it all together for our sakes. For our sakes, no doubt, this is written, that he that bloweth should blow in hope, and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? If others be partakers of this world, is this power over you? Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. But I have used none of these things, neither
have I written these things, that it should be so done unto me? For it were better for me to die than that any man should make my glorying void. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. A woe is unto me if I preach not the gospel. For if I do these things willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. What is my reward then? Really, that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. For I thought I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law of to Christ, that I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made things, all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Know ye not that they which run in a race and run all, but once receiveth the prize, so run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery of is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fine. I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means which I have preached to others, I myself should be a cast away. Sa Tagalog, ito po ating mababasa. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako isang apostol? Hindi ko ba nakita si Jesus, ang ating Panginoon? Hindi ba't kayo ang aking mga gawa sa Panginoon? Kung hindi ako apostol sa iba, gayon man, apostol naman ako sa inyo sapagkat kayo ang tunay ng aking pagka-apostol sa Panginoon. Ito ang aking pagtatanggol sa mga sumusuri sa akin. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Wala ba kaming karapatan na isama ang aming mga asawa sa isang mananampalataya, gaya ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? O kami lamang ba ni Bernabe ang dapat magtrabaho? Sino ang naglilingkod bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Sino ang nagtatanim sa ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? O sino ang nag-aalaga ng kawan at hindi umiinom ng gatas mula sa mga ito? Sinasabi ko ba ang mga bagay na ito batay sa makataong kapangyarihan? Hindi ba sinasabi din ito ng batas? Sapagkat nasusulat sa kautosan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang gumigiik ng butil. Ang baka nga ba talaga ang pinalagahan ng Diyos?
Hindi ba siya nagsasalita tungkol sa amin? Naisulat ito para sa amin sapagkat ang siyang nag-aararo ay nag-aararo sa pag-asa at ang gumigig ay kailangang gumiik na umaasa na makikibahagi sa ani. Kung naghasik kami ng mga espiritual na bagay sa inyo, kalabisan ba sa amin na umani ng mga material na bagay mula sa inyo? Kung ginagawa ng iba ang karapatang ito mula sa inyo, hindi ba mas lalo na kami? Gayon man hindi namin inangkin ang karapatang ito. Sa halip, tiniis namin ang lahat kaysa maging hadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay kumukuha ng pagkain mula sa templo? Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa altar ay nakikibahagi sa kung ano ang naihandog sa altar? Sa ganon ding paraan, iniutos ng Panginoon na ang mga nagpapahayag ng Ebanghelyo ay dapat kunin ang kanilang kabuhayan mula sa Ebanghelyo. Ngunit hindi ko inangkin ang kahit anuman sa mga karapatang ito. At hindi ako nagsusulat upang maganap ito sa akin. Mas gugustuhin ko pa ang mamatay kaysa bawian ako ng sinuman ng mga ng maipagmalaki. Sapagkat kung ipinapangaral ko ang Ebanghelyo, wala akong dahilan para magyabang. Dahil dapat ko itong gawin. At kaawa-awa ako kung hindi ko ipangangaral ang Ebanghelyo. Sapagkat kung gagawin ko ito ng maluwag sa kalooban, may gantimpala ako. Ngunit kung hindi maluwag sa kalooban, may responsibilidad pa rin ako sa pinakatiwala sa akin. At ano ang aking gantimpala? Na kung ako ay nangangaral, maialok ko ang Ebanghelyo ng walang bayad at hindi ko lubos na gagamitin ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Sapagkat kahit malaya ako sa lahat, naging alipin ako sa lahat upang makahikayat pa ako ng mas marami. Sa mga Hudyo, naging katulad ako ng isang Hudyo upang makahikayat ng mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, naging katulad ako ng isang nasa ilalim ng batas upang makahikayat ng mga nasa ilalim ng batas. Ginawa ko ito kahit nawala ako sa ilalim ng batas. Sa mga nasa labas ng kautusan, naging katulad ako ng nasa labas ng kautusan. Kahit na ako mismo ay wala sa labas ng kautusan ng Diyos, ngunit na sa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ginawa ko ito pang aking mahikayat ang mga nasa labas ng kautusan. Sa mga mahihina ako ay naging mahina upang aking mahikayat ang mga mahihina. Naging kagaya ko ng lahat ng mga bagay upang sa lahat ng paraan ay mailigtas ko ang ilan. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay para sa kapakanan ng Ebanghelyo upang makalahok ko sa lahat ng pagpapala nito. Hindi ba ninyo alam na sa isang takbuhan, ang lahat ng mananakbo ay tumatakbo, ngunit iisa lamang ang makakatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo ka upang makamit ang gantimpala. Ginagawa ng manlalaro ang pagpipigil sa sarili sa lahat ng kanyang pagsasanay. Ginagawa nila ito upang makatanggap ng kurunang nasisira. Ngunit tumatakbo tayo upang makatanggap ng kurunang hindi nasisira. Sa makatuwid, hindi ako tumatakbo ng walang layunin o sumusuntok sa hangin.
ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos kong mangaral sa iba ay hindi ako maalisan ng karapatan. Pagpalain po nawa ng Diyos ang ating mga talatang binasa sa mga oras pong ito. Now, brothers and sisters in Christ, dito po sa ating lessons sa 1 Corinthians in chapter 9.